olugbo mi jaki jadu ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi loni ojo monday ojo aje gbogbo leo pastor dekunle epaphras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midiri market gba giti tun ni ilu ibadan gbogbo bi ti eyin omo olohun ba wa ni bo le tin gbo mi bo le tin wo mi mo fe ke dide e ja lo si bi pepe ewo ni oju ki ti pepe to ba se igba akoko to se alaba pade mi loni loni lo koko pade mi mo fe ki wonu mu sport kan ninu yara e mu bi kan ninu palo yin ibi te mo do bale si te mo kunle si te ti mo dupe asiri ti wa niyan bo ba ile dupe lowo e to ji la ro kutukutu to gbe ogo nla fun ko si bo se ni o se ni pe o so gbogbo le ni bo le tin gbo mi ibo le wa te tin gbo owo ja ito iso le se be oni loju aje o mo fe ran yin jade taje taje ni mo fe ran yin jade togo togo ni mo fe ran yin jade ti dunu ti dunu but a le gbadua lai koko tu loju ki to si yara bi ti olohun gangan gbe so fe mo ope ni ki to si yara iledumare iyin ni oni I will enter into his gates with thanksgiving in my mouth so gbogbo eyan omo olohun ta mo se nbi pepe oju pe a o do bale a o kunle a o si ki se ka ki laaro yi ko to di pa njade ibe la tun ti fi ona wa le olohun lowo ibi pepe ina ni asiri ni so gbogbo eyan omo olohun dide nibi to ba wa ja lo do bale ja lo kunle wa yi ka o tun o yi ka o si olohun ijinle ife tin fo won agbara jade oba mi to pe lo kan ni ke se o le ji pota bi ko yingi baba mi ojo poke bi ko yege gbogbo eni to lo ba ti mo pa ni jejeje bi eti iye metu olohun emi awon woli yi o ngangan ni oke oke oke ti o le wo lai lai mo mi se ti de bi pepe do bale fun loju mo lu bi kalapata oku loju abinu eni ki won lala kori o mo se lo o ti lo e ja dupe lowo e oba mi o oba mi o oba mi o oba mi o e ba yin ori oke okay.

jẹun gbadura fun e o ni ra ni ra o ni wo ko jamu o ni fe jewe o fa o ni ba o won le won ni ba e o ba ja wa buri won bo ko le won subu ta ba le pare awon gan tun subu ogun ni buri ona to dikola owo otun olorun ko gbe oru owo otun olorun ko so di nla ijamba awon eyan ko ne bawo lo sey onugun akoba o onugun akoran oni soko wa oni si play wa mo lo oni soko wa oni si play wa won ni ko ba o amen eto te won ni gba fe lomi amen wa ri wa kan re amen wa ri wa kan la amen fone e ba dun olori lo pe o amen fone e ba ti dun alaanu lo pe o amen message ba wole alati ni amen a gbeto re fun o amen ori e ma kan ke amen wa je wa yo amen wa ja je seku amen ebi o ne ba won pa o amen olohun ran olowo amen won na ri ebo ko gba amen

0: asemo be.
1: Amen.
0: Jesu Oluwawa.
1: Amen.
0: Mo ki gbogbo eyan mo Olorun jake jado agbaye. Gbogbo bi te ba ti gbo mi. Anu lelei o ti ra anu gba.
1: Amen.
0: E de se bi oba.
1: Amen.
0: Uruko mi yi pada. Apostle ati woli. SMO Mustafa JP Baba se bi oba. Lati jo Seed of Christ Golden Church. Land of Reality. Tolu jo wa ni Baremu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan. Egbo mi bi mo so fun yin pe bo ba ti do re mi ja gugu so pe se bi oba lo nlo ku sent yo mo be to ba wa jo program o po ko fe nbe bi Wednesday agbara se bi oba tabi ni ojo Sunday loruko Jesu o ra anu gba.
1: Amen.
0: To ba gba ti alake a wole iwo sa do ni Junction Airport cross other side ni bi Junction gangan o bo kada nbe so pe se bi oba lo nlo loruko Jesu wa ra anu gba.
1: Amen.
0: E mo gbagbo pe mo ti fun rere e tipe tipe pe Friday to kai ninu osu la ma npade ni mo fu ape ha e gbo mi Friday eleyi ku se miss so fe to wa legbe ko ko se miss o
1: ko se miss
0: eh tori pe ororo isegun ta pese sile gbo mi sa ah anu wa oju ere wa be yan ba n gbadu abuko to n gbadu oju rere to gun ba n ja yan ogun.

0: sora cause mo badwa awon igbese ti woli en la wa gbe fun ma fun oloruru oro ta fo yi oro isego ni mo so fun yo pupa resu resu ko ani bibi bo ba ti de lora omira pada ke mo pe eni to ba ni eti o ko ma agbo Uti ye mi so fa won ijo ati kasamu umira pada ye fun ojo meje uti pe ati kasamu ekeji ati gbadua ti ororo uti pe uti wale kloku half won ororo o ma da die so umira pada ye to ba ti dasi a wa gbadua ko gbona o ma ni agbara sa baba ti paye kilo ma se o bo mi yen lo le wo lo ni a so fun o bo se ma se ke dede da fun yan a se tenu mi jade wa je yan laye
1: amen
0: opolopo sundays ma wa ni igando lasu igando road hotel bus stop o pari bo ba ti debe so pe se bi o ba lo nlo abi ko so pe o nlo si oko oloyu event center ko se to mebe mo so tele aye re dide
1: amen
0: mo laye re dide ni
1: amen
0: mo laye re dide
1: amen
0: ogo re ajade wa
1: amen
0: ogo re ajade wa
1: amen
0: ogo re ajade wa
1: amen
0: so ni mo fe ka gba awon adua laaro yi ko to jade ni oni ojo monday to pe ose yi o gboro pe o wa rowo eh papa ite mo san re ojo monday bayi o ti mu awon eyan lara won le se won ti mo pe awon gboro fi kankan si akanti woli won ki re woli won ko ba le tele won ena won si ni eh wa fo ye gba eto e
1: amen
0: wa ri owo gba
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ama agbodo koko fi irin ajo wa le olorun lowo ogbo we owe ni ori keta ese karun ati ikefa iwe owe ori keta ese karun ati ikefa eyin na esi bibeli yi sibe egbon to wi kilo wi
2: fi gbogbo ayara gbekele oluwa
0: gbo mi sa so ori igbekele re number 1 je ko wa nu oluwa mo gbekele nkan mi yes
2: ma si se te si mo ara re
0: ma so ori ero kan re o le ma tan je ma da lo oluwa o le tan je laye yes
2: mo ni gbogbo ona re owo si to ipa ona re
0: o ma to ipa ona o lo ma so fun o bo se re o de lawon ileri to ti se fun wa eja wo iwe psalm 121 ni verse 8 tabatika agbadua tabatika agbadua psalm 121 verse 8 kilo wi
2: oluwa yo pa olo ati abo re mo
0: kilo wa mo lenu oluwa lo se leri kan fun wa ebi mi pe ke lo ti wi ah Oni o

0: say ya pio.
1: Amen.
0: Well, now I do a kata magba lori TikTok. Baba si bioba one. Atiri baba si bioba iri uro. La baro loru. Oma ni agbara. Sorry, mix LR. Ole ma eti je wambe. Baba ita ba waloke oku. Abi, ita ba di pibite ewa. Usi mu network imbe. Make sure polo follow wa.

0: to ba ti follow me lo follow me nbe to ba yo ba ti se lo sori update me ni ori 08208888 to ba de be wa ba be wo kan click e a gbe lo be straight wa de follow wa loru kojit omara adugba
1: amen
0: lo YouTube baba se bi oba TV lori Facebook Apostle Doctor SMO Mustafa JP Baba se bi oba en na what be sir wa ri owo se
1: amen
0: we no say ma pe oni
1: amen
0: mo lo say ma pe oni
1: amen
0: eyin te ma so re ejo Monday fun yin da mu phone wa olorun mi olorun mi ina lo wa lati mo fe mo bere awon ti e to won be lowo won ti pete pete ko tan si loruko Jesus won ma ran ti e lere
1: amen
0: mo ni wa ran ti e
1: amen
0: so gbagbo ni won ma ran ti e
1: amen
0: wa de fowo ba o se
1: amen
0: wa fola ba o se
1: amen
0: wa fowo ba o se
1: amen
0: wa fola ba o se
1: amen
0: wa do ninu
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: mama ka so pe ene kan beta o ma ngba le fu o ma condition e ta o ma ba gba le ta ti gbagbe ran ti e ni number e mo o so le na ni ma so le olode se kini o de ran ti o lo kan le ko kan ni e o lo ri e ni o de fun ni awon ebu e po gbe ebu yen mu nbo
2: praise the lord oruko mi ni Pose Olusola mo wa lati ijo Ota Branch teri ti baba ba npe owo pe ke jade Teba jade en sera yin ni o e mo binu o won pe owo ni prayer meta ti o ni ka se won pe owo mo ni owo lo ni prayer la kokon mi file mo wa bi 200 ile mo ko tu e mo ko owo yoku lo le mo gbo owo lowo atona me mo ba ko owo yoku lo le se ri bi mo se de shop won ni won ja ni bi shop mi mo ba ni ah e je ba won pari e se ri bi mo se gbe bag yen kale seri 1000 ti baba pe gangan awon bike ti won la da lo laja 1000 yen ni won enu bagi mi ona lo ni kin ti ko owo gidi fun enikan bi mo ye ko ko de shop 1000 yen ni won yo mo ba so wi pe mo ba pe ogba awon shop pe e wo won ni ka da wo mo wa lo da 200 1000 ti baba so wi pe ka da gangan mo ni ni won ti gbe lo yi awon onija fe fun mi pada tori won ti mo pe boss e buru won fe fun mi pada mo ba ni mi o gba o ni nkan ti olorun fi se mo ni baba mi ni kin da wo mi oda mo ni e je kan mo mu lo e ma wori e ma fun mi mo se ri to ba pe owo e je ka ma dawo se wa ni just keji ti a tun wa prayer bi mo se sare lo fowo le waju ni e mo gbogbo won ti en jo wonu ke ni emi lo fi kun baba mi lowo pe e gba o baba mi se ri ngba ti mo se yen ninu bagi mi ni won ti n pe mo fi olorun ipe ibura ninu bagi mi ni woman yen ti n pe custom ni o ti retire inu shop mi ni ko si ti o ko fun mi tan ko si ti woman yen o ni le tan ko si ti o fun mi tan o sanwo school omo mi o se gbogbo e se wa ri lotun losi ni mo fi n gba owo emi o riru olorun ipe ri o iko iriju eledumare ni baba te n wo yi o bo si mo si n bo mi ti de mo si se life lowo fun baba mi mi ti de tin ba de tan eru apa yen ba mi ge gbo ope
0: ah so pe oluwa
1: oluwa
0: ba n kale ko kan olore mi
1: ba n pare ko olore mi
0: ko se mi na lore
1: o se mi na lore
0: in the name of Jesus
1: amen
0: to eyan gbegbese bo ba ti gbegbese wa ri owo olorun awon eyan gbegbese won de ri yanu ni ojo aje bayi ojo Monday ni enikan so re o so re tan aso na le do ni moto
3: ise oluwa oluwa ti bo ma sagbara yin do tun o dadi mo ti leri mi na ti leri omo ojo yin ri an so fe ni o o ko mi ni mi olorun o ah dadi mo ti leri pe yin pe mi o pe se bi oba pe mi lati 2020 lore mi kan ti introduce mi se se bi oba ati gba yin laye mi ti mi tumo ah dadi mo leri o last month, ten years. The customer manager 9,000. Penalty over 9,000 cost 1,000. Confiscated 9 years. Nine years. Reward. Daddy, the customer manager 1,000. We should ban it too. We should ban it too. Daddy, multi-layer. Last year, man, we was in my lufwak. The admission on me. It's a long bashi from Nigeria. We are not jerry to go. We are to go along for the admission. We prepare our daddy. We need to do. We need to go my forms. We play along the balalashi from. We need to go. We need to go my forms. That is she. We form a she. Any fire she. Daddy, God bless you, sir. I really appreciate a shame to play. A shame, you should be a to play.
0: No sooner, no, call Jesu. Nipitia, Paul, a hammer, or your back. Top of a bar, Faman and Babeta, Muba, in the name of Jesus. Oh, no, I bet you will never say, Bob, you will not hold it. Oni oluwa ba sagbese mi na sagbese mi nte ba be ba mi o mata o
3: daddy na ti le mi o na ti le mi o fun to wa se o ma je god mi so eyin ni mobile nibati on the man o se temi ka so re na je mi so akwa so lord mo den je gbese kun So, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Oui, y'a quoi? Bon, on s'est dessiné. On peut. Oui? Oui? Oui, j'aime bien nous dire et nous donnons. Ah! Est-ce que c'est pas, mais ça y est, son dessiné, nous des flics. Ah! Monsieur Gonzalo, il peut y aller mieux. Et il faut moi chercher un show. Et il faut chercher un show, ça. Monsieur Gonzalo, thank you very much, ça.
0: Ah! C'est pas Oluwa!
1: Oluwa!
0: Sagbese mi na Oluwa
1: Oluwa
0: Sane mi na Temi na bolowo gbese in the name of Jesus
1: amen
0: wara anuga
1: amen
0: wale se bi oba
1: amen
0: Jesu Oluwa wa
1: amen
0: to ba wa lara won tu je gbese to ba ti san ore re bolo soro Oluwa yo mi kuro nu ajigbese bibeli wi pe eyin o ma wi awon orile ede eyin ki yo si toro para po ni yan ti di fibera mo gbadura lone afa ojade
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: gbe yan mo lohun te ma bless ise ro se lone mi fe mo ye to so mo ra ibu ko olara ti anu e ni oni ojo omode wa ri owo
1: amen
0: o ma ra anuba
1: amen
0: o ma win yan
1: amen
0: o ni toro mo
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: aye adide
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: Jesu oluwa wa
1: amen
0: eyan mo le mo gbagbe pe a nlo Jerusalem e ku mura Jerusalem yi but they announce a lo Jerusalem a de lo Jordan ona mejeji la made awon adura to ni agbara bomisa irin ajo pelu aposteli oya to olorun fe fi na wa agbara nu aye mama re wa le baba re wa le do ninu gbogbo eyin odo muraja lo afa balon soro mo gbadura loruko jesus mo ni announcement o se pataki to ba ti di asale ta fe gbadura lago mejo lori social media wa mo ba bi pe mo gboro gbadura nu fun o mo fi mo ti gbadura tele mo ti fe gba awon prayer point kan wa ti mo fe ke mi ati o ka je fi gbadura rati ko gede wa lowo e a fe roro sinu e awon kan bere pe kini tu mo gede to ba de bi adura wa mo owo woli na ti nba a fe fi gba olorun soro ani oro to leye o gboro di ero loruko jesu gbogbo inira nu aye o ma pare
1: amen
0: inira aye o pare
1: amen
0: in the name of jesus
1: amen
0: mo ki gbogbo eyan lojo bi oni oni wede anniversary ojo ayo ni oni mo wa pase ayo mo pase ebukun anu ati ojurere sinu aye re ati igbeyawo re in the name of jesus
1: amen
0: ile re oni damu
1: amen
0: wa de sibi oba
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: eje ti awon celebrant ti oruko won bi number 1 Adedeji Oluwaseun happy birthday to you Kemi Oladimeji happy birthday to you
4: Pastor Kede Kilanko Pastor Apete happy birthday to you sir
0: Dickiness Fumilayo Ologodudu omo Abasebi Oba happy birthday to you Motorayo Majid happy birthday to you Sola Fadeni happy birthday to you at your last support Deborah happy birthday to you Mugbadura loruko Jesu ora anugba
1: amen
0: woni wa ara anugba
1: amen
0: wono ma ara anugba
1: amen
0: wa ri ogun elu
1: amen
0: wa ri ogun elu
1: amen
0: ko aka number isile 30 32 67 02 85 bona kasi 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Moses Oni lo ma gbe jade ni First Bank loruko Jesu Omara Anugba
1: amen
0: woni wa ara anugba
1: amen
0: wa de sibi oba
1: amen
0: mo bless apere babo e mo li bonu gbe je Jesu mo te ka mi bonu ro to ma fi anu e ti ara e loruko Jesu o se ma pe o
1: amen
0: wa ara anugba
1: amen
0: wa de sibi oba
1: amen
0: Jesu Oluwa wa
1: amen
0: apade ni asale lago mejo loruko Jesu o ma ara anugba
1: amen
0: ma gbagbe ojo Friday gbogbo bi kibi to ba wa negotiate ara ko make sure pe a jo pade bi mo fa pe so fe nikan pe ma mi se o
1: ma mi se o
0: yo de dara fo
1: amen
0: oju se nikan fi da loju